paradiso mala moko abanda kotuna yo kasi lifelo ezalaka wapi yo soki olakisi ye nzambe olobiki omoni nzambe nzambe yeyo akotuna na litoi bungu satana satana mpo azalaka bakoto yo tala ngai na elongi kotala te makambo ezoleka na mokongo na ngai mbisi ata akola na ebale mpo na kolamba ye ekoka kosukola ye

kwa singa nando chimba iti kodro tibe Afrika kitene iti nando tifango ganza cha mulingi Kolisu ya kena cha mara cha suma Mgrin viti nanga bugila Tine na kina minga chiza vibe mbili Mana Emmanuel Samboli fisi.

0: Listen, écoute ça. Ben voilà, ici Guinangonganya, Imam Baitibé Africa.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Buganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Béafrica.
7: Ibarazo kwese kema dafonono ndikeluka. Nayinga swa on e saratene mingi nandutia maraso a irala asuma tungananye si aleke duti angoboti sarangoye wala kusala swa aleke sara aikenye aikia kutatene su ibalani nati kwa singa mba iti Béafrica ti yinga swa on na yinga su ingbala kwa titene isaratene ti asuma si fango ganza na mbegi cha masika koli suma ti nanga bugila aike tungananye aike mama tene ti kwa singa mba iti Béafrica ti yinga su.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Béafrica.
7: Yeke sara kwa singani, lakwe na kutara Xavier Mbembele, sweke gindatia ye na sinda giti bangi. Xavier Mbembele, ibarala.
8: Jibara omingi Emmanuel Sambolifis mbi baranga a wa mango da fonono ndeke luka.
7: Yesu airi ni fango ganza wala circoncision a kenye. Mbangatinye si aike sarani agambe Yesu airi ni rit na mbege cha maraso airi ala suma aike mbangatinye.
8: Mbi muna la singila. Tanaso alonu ti undangoni circoncision na yangati munju ake tonaikira na mbege ti sangobiani ake kode so si a kutarati ando ake nani si ala ke zi nyama ti nduti tereti koli ti molenge koli
7: wala poroni so
8: poro ti tereti molenge ti koli biani ti tene tereti luti koli aduti njoni e ake sarani na zembe eleke yanga ti zembe aza pendere tongwa so si asarani ba akisarani e na mbege ti akoli nga na mbege ti awali ni kwela si ti akoli a ira tene circoncision ti awali a ira ni tene excision ba akia ini sula si piti fa
7: me akisarani na lege ti rit me rit ni akenye mbangatinye si pratique ni so abagigi
8: rit na yanga ti munju ake tamokira mbege ti e mbege ti yanga ti sangombi ti tene ake ngobo wala akude susi azo akifade nani si na yati kudi na ngoboso obatene yeni aiti gwe na mbege ti sambila ngonza pa tongoso ariti religieux na tapande tongo na mogwe na dati nzapa na layinga par exemple na mbege ti akatholike moke ba bwa luke tentene e na yati fango tene so luke fa luke na mbeni a ah, geste sur le kesara le que akayo par exemple ma pendant 12 jours le que tentene le zana cesse le mu samba le yana 12 jours ba aiso la si aira tene arit et na mbegeti fango ganza aye ni kwetonga so akengada ila si aire ni atene arit et fango ganza biani agatonga na arit bagati so gundani alundo ayo na ya ti ayiso amunju atene antikite azo mingi ayinga la wala si fango ganza abagigi na popo ti azo pepe e ake gi na ngo iso si afaraon na mbege ti egypte atonda ti kongo na ndö ti mbatawe si e tonda ti hinga ye ketekete na ndö ti gunda ti fango ganza e tongo na mokiri na poko kodro ti tene yezu kristo ga na ndö ti sese ayeke na ngu saki use na ndöni ngbangbo ota tongaso kodro ti tene yezu kristo aga na sese si atonda ti hinga atene na ndö ti fango ganza e na mbege ti egypte biani ayeke mbeni kode so si ala za na sese ka ti sara na tere ti azo so ayeke agbu ala na ngba tongo na gbu mo na ngba tongo na mbeni ye asi aba ye ni tongaso ahinga yeke ba moke ngbala atake tongo na mbeni marque na tere ti zo e ye ni agungbi tongo na si na ngu balo ota kozo titene Yesu Kristo agana ndo tisese yeni agbian agbian bangatiso ala sosi ake sara kusala ti nzapa na tereti afaraon na mbegeti Egypte ka kozo titene mo tonda ti sarango marati kusala tongasu zasi afabo na ganza tonga na famo na ganza pe molimbi ti duti grand prêtre na tereti faraon pepe eba yeni alondondoso eyeke na yeke si agande timu sese ti Afrika si agande tili na ti azua so ake na mbege ti Malaisie ti Guani na mbege ti to ba kete mbai so mbi peut tene na ndö ti fango ganzala
7: me zapi mbimbili hibala sara tënë ti Égypte ka ngbi ti ga na ni si ali ague na mbege ti Malaisie me tongana nye si aga na kodro si ti Beafrika si ague mbrimbri na mbege ti amolenge koli suma ti na nga bogila
8: ndi mû na ala singi la mbi londo ti dengo iri ti Égypte mo ba Égypte ayeke oko kodro ti sese ti Afrika e Égypte azo na akungba na agbungoli atambula mingi na popo ti Égypte nga na Afrika kue e ayeke tongaso si mo yeke ba ye tongana fango ganza so ayeke londo ande na mbege ti Égypte ayeke gue jusqu'à na mbege ti Afrika ti do e na Afrika ti do ayeke ga ande ngbi jusqu'à na Afrique centrale ndo so e asinga na ya ti kodro ti ye si ague ngbi asinga na mbege ti akita ti ye asuma
7: tiens ti ala londo ti tene tongana mo fâ ganza ape mo lingbi ti sara kusala na tere ti pharaon pepe so ti tene tongana fango ganza ayeke mû lege na mo ti ga koli
8: ta tene biani na mbege ti Égypte ala so ayeke grand prêtre na tere ti pharaon so lo na pharaon ayeke sara kusala oko ngbanga ti so ambeni akota atënë ayeke da za si pharaon apusu na tere ti grand prêtre so e grand prêtre so la si ayeke fa na lo ambeni akode ti sarango kusala ti lo ti pharaon ni titene mo sara kua ti grand prêtre na tere ti pharaon za si afâ na mo ganza ayeke zo kirikiri si alingbi titene aduti grand prêtre na tere ti pharaon pepe ba ayeke tongaso si ye ni atonda ni
7: singi la mingi zapi mbimbili kozo kapa ti kuasinga mbai ti Beafrika ti yenga so ayeke lo ti ge e kokapa na ala gi kekereke na oko ngbonga so ti ba na ngu wala si masika koli alingbi titene afâ ganza nga aétape ni wala akapa ni ayeke so wa
0: singi la mingi ala Emmanuel nga na Xavier ndali ti mbai so si ala tonda ti tene azia nga na yahoe na ndo ti fango ganza na ti mara ti asuma ti na nga bogila ti ndembe so yeke si na mbege ti linga ti mangia ti ndara ni so ayeke sara ni laso na ndö ti duti ngo ti ala so si aye ti ngangu ti abira asi na tere ti ala so iri ala tene avictime de crise militaire politique

0: Mio dunia.
1: Andro kwa singa nandoti yi akusala ti mamboko laso e ki tenetene nandoti apo cha fleur sosi ake sarani na sisi argile. Ake mbini ngango ayeti ndara na kode mingi kojoni ake ti tene wa sarangoni lopete. Yati sisi ndi tene aga popoto. Tonga na aga popoto awe lo tonda ti tene lo sarani nandembeso na fason sosi lo yi nani ti tene aduti wala duti sembe wala kuta apo sosi alingi ti tene aza fleur nida. Sarangoni attendant na mamboko tanga na masini aikeda zuni alingi ditene lo sarani na masini na pekoni lo kimuni lo tonda ditene lo sara alimoni na terreni wala a deseni na terreni aikimulangu mingi ditene lo sarani to lo sarani a 11 yawe akimuni akizani na yati furu ditene azoni azoni akpinga ona pekoni lo kimuni lo siginani lo kimu aichi zazango sa irna tene a verni lo kisar na terreni ditene aza pendere na pekoni lo ki kir encore nani na ti fourn ti tene a zone si a pingwa pendera so ling ti tene le tonda ti tene lo zanagara tonga lo sara ni kwa we lo ki muni mingi ala ki sa ku sara mamba kona mboko na ala so si a ki na ta dalango sa tene a hotel na ala so si a ki na ta restaurant si ala ki muti tene ala gwe akani a ki mbini so si a ki gana konomi wala monsoro na ta bozo ta la so si a ki sara ni mingi mbanga ti so ala ki kani na mina so si a ki a etranger na mina so si qui na apenera datala seletiza fleur nayani si aleki kani mingi nala na marango botonga so aleki wara mosoro na pekoni nga kusala so aunda ndara na kode so ti tene ndara na kode ni ti tene moinga ti sarayi ale se sarango a fleurs ni so aiki ndingi na ndingi so anzora koni so aunda ndara na kode ti mo mingi ti tene mozani na jeu si mo lingi ti saranani mena marayi tonga so so azoni osi alingi ti tene agwe amandayi na tereni ti tene inga na ndoni awe si ala lingi ti tene ala sara na mle nale na kusala tala so ala ki wara kpale mingi nganga ti sisi ti argile so ake wara ni na ndo twape parfois mbeni azoni ayeki gua ki voni vongo si tonga na gongo ti vongo ni so lo lingi ti wara ni ape so kana ge so lango ti laso akui na lo na yâ ti kusala ti lo so awe si na sarango ni so ala ki wara ni mingi na atere ti akota agbeta tonga na abongi na ndo so si sisi ni awoko daa alingbi ti tene awara asese ti sarango na ni ake mbeni kusala so si abongi ndara na kode ti akotara na afini ni so si azo ayeke manda na ndembe so sara ayeke sara ni ayeke mbeni kusala so si ayeke mu lege na zo ti tene lo sara ye ti mamboko ti lo lo wara ye confort na pekoni so lingbi ti tene lo vivre na ni na i na be afrika ade hinga ngiri ngangu ti apo de fleur so si ayeke sara ni na sesi so airi ni atene siramike ape kandaka na kodro wande azo ayenga ni mingi si ayeke ningaka na le ti gara ti tene ahunze ape

bezimanga balako na ndeni miambere yakeekelako emana yaciaka patia mozoko bekoti madilo ande so yeke warande feregola biromana yekeke ntenga na ngonga nimbi awe akita tokasaki na besile ti mwande nala.

0: da fonde que lukango ngai kimbongango ngali mingo tsinzamba tati kusani ya mana Idris ya sulukanga ya Idris Ibarala
1: DMG Ibarala igol neta kwa da fonde que luka
0: ala gawe la suna bi Afrika ka tamla de tonga nanyo
1: ikizanga ndinda tsa kota sangolana la na mungo menesi pe kodi pe komite tona uzi ki makota sangona ya tia sanguni Jordan Badeng bi sekle kranai ni tona uzi awela su ikibileti na ti region igolambege ti boda ti inga tena ndu singere ti avoka na ti bata ti boda si kirna bata ti bongi mungo basa bala igolambege ti ta ti na batanga fo
0: Idris nzoni kusana na lama
1: zoli kirimo yanga da

0: singira mingi na itati na mbege tibo dara ndo da faro ndi kiluka da fonte wa be afrika la kosa kana bata ti bongi na la ko imana wa libite re supe iko na bata ti bodai wa rapendra avokati boda
1: ala mato ngombela singa mechala
0: I mato ngombela tazo ti boda na wa
2: Yesu biinga
0: na ira bata ti bongi akani ako 100 francs
2: da sebe ba
0: bala kora
2: ukote francisco
0: 1000 francs mura magi 3 alors que la boda kando wa tingambia sewa 1000 francs kana mu sebe ni complement sana datmo

da fono de kiru ka da fono se wa be africa na de so na be giti wan fafa na be giti establishment te pata pata pata wala briana autre côté na terreno si pharmacie.

0: T'entends, Joseph? Allô, allô?
1: Oui, c'est moi, là, Idriss Yaya.
0: Barala Mingi Nambegeti Wamfafa.
1: Ingila Mingi Nambegeti Dafaran de Keluka.
0: Alakando Dafaran no Legoti Wamfafa.
1: Ingila Inando Dafaran Legoti Wamfafa. Idi Satan and Kodgoti Kawe.
0: Kawe, ouin?
1: Oui, Kawe, ouin.
0: Et qui m'a là?
1: Oui, Idriss Yaya. Kawe, ouin, qu'est-ce que Kodgoti Kawe, ouin? Kodwoti kawewen so iba kojo, kodwoni aki opo. So kuta kodwoni, a iweni atene kawengai. So ayo kilometre, tonga na balo umane nandoni umane tonga sa na batache batanga fo.
0: 66 kilometre, oui. Kawengai
1: so, oui, ngai niso ati fake bay maingoti ye. Ngai niso na yangati dagbala maingoti ye. Si... Odwati kawenwe nito aga tongana ya. Iba ngweji kojo so akutazo tongana na mwata septembre, aout na septembre so iba.
0: Oui.
1: Legeti ya kakisuku ka mingi. Aki tongazo si tongana legeti ya kakisuku mingi ala ki organize kana group. Ala soki namba geti legeti ya kana organize si faka legeti ya kani. Bo iba amini susi ala ida na fango legeti ya kana plasasi aga kuto dirana pukucha nangoi nito. Ala chiri. Tonga fisi ala kiso ala yeti fa le gena pe ana bata nchi asanga goto te ata ala kiri gena kawenwe ni so akina 25 kilometre kiri bata ti bata ngafo aki tonga fisi kodwoti kawenwe abagi gina ngoi ni na kawenwe so ainga lumingi atenae kawi dokusa dokusa ni so tifake wole ngondo wala nduti tene so nanduni Yati kodroni mwa kodroni akigina pupotia onton. Doke nduni a olio lungo warangongu ti yongoko akinganguka. Sinde mbeso mwa mikisa tena idrisa ya tongana sinambagi ti kawewen. Akingangu ti warangu ti yon. Nema ata ti gwana yaka ti warangu ti sara na kusala ti gozoka akingangu mingi. Iba amu nengi ti kodroni kawewen. Ala kisara kusala ti yakaka mingi. Ake ibeni kodroso lungu maboko mingi na bata ti bata kapo. Nema ata. Yati biraso alundu tita wana ndosi seti bi Afrika kete kodwa tika wewe so lalo ki oko cha kodwa so aki munga buku na batache batanga po na alege ti gozo iti loka loki nambini marashe ebdomade ya kwa kita atane shak lendi zake tito wana amu ngete batache batanga po ge ati wali na ati koli ala lundu gina zilo nga na gere ala gwapiyo gozo ka chaki gana ni aki munga buku na amu ngeti batache batanga po gita kwa anakobe Kusala ti amu ngeti kodwazi kawitonga na sumi tena, ala kisara kusala ti yaka mingi, ala kisara uti shas mingi ala londo, nambage ti kawigi ala kisara shas jitka ala kigo, nambage ti wogo, ala kilina ti munda ala kisara shas, ala kibi usi zingo, ala kisara usi kusala ti pesh. Iba kujo makunje ti kawingaya ni sumi kata teni kato ayo, 76 kilometre mbidite na batati batanga fukujo makunje ni iliti lwa kingaya mati iliti kodwani azani ngaya kujo na we adamu makunje ni aza iliti lwa ngaya ayikinangwe ti makunje ngaya nisi kangi zo agala nisi kawimwe abagigi tongana molondo zigo na batati batanga fukujo kawimwe lo yo kilometre tongana balise na ukuna batati batanga fukujo akodwani lo kina kupotia onton Mo onba kara mo si d'abord na mbini kete lando. Awe mo moti mbini onta wesi mo wara kodro si kawe. Me lando nito tonga nangunja kwa tika la lando ni lo ki gada. Nangwe ti buru lando nito lo ole. Amo onkodro si kawe ni ti gona maikolo. Mo pu on d'abord mbini kete la kere mo disa mbini onta wesi mo gona maikolo. Iba kete mba iso imuna la nando ti kodro si kawe la.
0: Saku mingi ando tela. Merci d'afaron de kiluka ba iso wulda na la na yati kwa singala sona be Afrika. Ton azigi angani salate na ipenwa sango ton wasonga li ti kawo wwen. Beti ya kenangia. Merci nzo la kuina zoa.
1: Joni la kuina ata tili kuga ma suzanto. Leke oko ti amu nge ti kodro si kawe na dembeso leke na yati batache batanga fo. Iba ata so leke kuta mba kwa wongi ya. Lo wara mem siak deja na mbeni ngu nando na we. Me lo nga pangwa ti batalo gimu joni la kuina lo. Joni la kuina papati ndi degoto moi. Degoto Guillaume na bageti bangi. Degoto Bino ala kwa yi na bageti bangi na vakati bo ya rabla. Gana a sewati degoto kwa ito ki na batati batanga fombi gwisa na papa. Nga kutu Robert kwa kiko gara timbi na wali tilo. Germain Kosi, Dimunzoni Bikonala. Nasi watu ni kwa ito, lakina batati batanga fwa mbibli sa pepe, nito wana dondu ba gabe, solo kisa transfer na mbage tima, kisa nilazi batanga fwa.
0: Itere singila mingi zuni la kwina la. Kotiti, kotiti, ale kotiti, kotiti, kotiti, kotiti, inala kwe imana waka wawanyi na singi na gwetia. Kotiti, kotiti, kawongai 66 kilometre. Dati ka wena tena tena. Ulengondo. Soye.

0: Radio Ndekeluka, votre météo.
1: Naku ina wa Afrika na duta fano ndekeluka sangoti sina duzo kekere kina ina guata tibongi duzo epolele na dakwe nga la pikobe komite kwen duzo epolele azote wane na bige tikawe kekere kina guata tala na dakwe duzo tala kepolele duwa chofa ndekela pikobe komite batanga ufo centre duzo tala fane kekere kina guata ni na dakwe la tala tala swande duzo tala kene mwa kete na pikobe komite na guata tala ka.

0: la nuit du 20 au 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Pays Africa.
6: Ibarazo kweswe kema dafonono ndikiluka. Na yenga swa on e saratene mingi nandutia maraso a irala asuma tungananye si aleke duti angoboti sarangoye wala kusala swa aleke sara aikenye aikia kutatene su ibalani nati kwa singa mbaiti be Afrika ti yenga swa on na yenga su ingbala kwa titene e saratene ti asuma si fango ganza na mbege chama sika koli suma ti nanga bogila aike tungananye aike mamatene ti kwa singa mbaiti be Afrika ti yenga su.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Pays Africa.
6: Yeke Sara Kwasingani, la kwe na kutara Xavier Mbembele, sweke gindatia ye na senda giti bangi. Xavier Mbembele, Ibarala.
7: Gibara mingi Emmanuel Sambolifis mbi baranga a wa mango da fonono ndeke luka.
6: Yesu wa hiri ni fango ganza wa la circoncision a Kenyen. Mbangatinye si aike sarani agambe ni Yesu ahiri ni rit na mbege cha maraswa ahiri ala suma aike mbangatinye.
7: Mbi muna la singila. Tanaswa alonuti undangoni circoncision na yangati munju ake tonaikira mbege ti sango biani ake kode so si a kutarati ando ake nani si ala ke zi. Nyama ti nduti tereti koli ti molenge koli
6: wala poroni so
7: poroti tereti molenge ti koli biani ti tene tereti luti koli aduti njoni e akesarani na zembe eleke yanga ti zembe aza pendre tongo so si asarani ba akesarani e na mbege ti akoli nga na mbege ti awali ni kola si ti akoli aira tene circoncision ti awali aira irene tene excision ba akia yini sula sipiti faa
6: me akesara ni na lege tia rit rit ni akenye mbangati nyesi pratik ni so apagigi
7: rit na yangati munju ake tamo kira mbege tie mbege tie yangati sangombi eti tene ake ngobo wala akode so si azo akefade nani si na yati kode na ngobo so mbatene yeni ya eti gwe na mbege ti sambila ngo nzapa tonga su ariti religio na tapande tonga na mogwe na dati nzapa na la inga par exemple na mbege ti a katholik moke ba bwa loke tentene na ti fangotene su loke fa loke na ambeni a geste su loke sara loke ake yo par exemple ma parandouzu loke tentene lozana sese lomu samba lo yananduzu ba aiso la si aira tene arit e na mbege ti fango ganza aye ni kwe tonga su akengada ila si aire ni atene arit e fango ganza biani aga tonga na arit banga ti so ngunda ni alondo ayo na ya ti aiso amunja atene antikite azo mingi ainga la wala si fango ganza abagigi na popoti azo pepe e akegina ngoi so si a faraon na mbege ti Egypte atonda ti kongo na nduti mbatawe si etonda ti inga ye ketekete na nduti gunda ti fango ganza e tongana mokiri na poko kozo ti tene Yesu Kristo ga na nduti sese akena ngu saki use na ndoni ngbangbo uta tonga so kozo ti tene Yesu Kristo ga na sese si atonda ti inga atene na nduti fango ganza e na mbege ti Egypte biani akembeni kode so si ala za na sese ka ti sara na tere ti azo so ake agbola na ngba tonga gbumo na ngba tonga mbeni yasi aba yini tonga so ainga ke ba moke ngbala atake tonga na mbeni mark na tere ti zo e yini agungbi tonga si nangu balo ota kozo titene Yesu Kristo agana nduti sese yeni agbian agbian bangatiso ala sosi ake sara kusala ti nzapa na tereti a faraon na mbege ti Egypte ka kozo ti tene mo tonda ti sarango mara ti kusala tongaso za si afabo na ganza tongana famo na ganza pe molimbi ti duti grand prêtre na tereti faraon pepe e ba ini alondondo so e yeke na yeke si agande ti mu sese ti Afrika si agande ti li na ti azwa so ake na mbege ti Malaisie ti Guani na mbege ti to ba kete mbai so mbi peti tene na ndö ti fango ganza la
6: me zapi mbimbili hibala sara tënë ti Egypte ka ngbi ti ga na ni si ali agu na mbege ti Malaisie me tongana nye si aga na kodro si ti Beafrika si agu mbrimbri na mbege ti amulenge koli suma ti na nga bogila
7: ndi mu na la sini la mbi londo ti dengo iri ti Egypte mo ba Egypte ayeke oko kodro ti sese ti Afrika e Egypte azo na akungba na agbungoli atambula mingi na popo ti Egypte nga na Afrika kue e ayeke tongaso si mo yeke ba ye tongana fango ganza so ayeke londo ande na mbege ti Egypte ayeke gue jusqu'à na mbege ti Afrika ti do e na Afrika ti do ayeke ga ande ngbi jusqu'à na Afrique centrale ndo so e asinga na aya ti kodro ti ye si ago ngbi asinga na mbege ti akita ti ye asuma
6: tënë ti ala londo ti tene tongana mo fâ ganza ape mo lingbi ti sara kusala na tere ti pharaon pepe so ti tene tongana fango ganza ayeke mu lege na mo ti ga koli
7: ta tene biani na mbege ti Egypte ala so ayeke grand prêtre na tere ti pharaon so lo na pharaon ayeke sara kusala oko ngbanga ti so ambeni akota atënë ayeke da za si pharaon apusu na tere ti grand prêtre so e grand prêtre so la si ayeke fa na lo ambeni akode ti sarango kusala ti lo ti pharaon ni titene mo sara kua ti grand prêtre na tere ti pharaon za si afâ na mo ganza ayeke zo kirikiri si alingbi titene aduti grand prêtre na tere ti pharaon pepe ba ayeke tongaso si ye ni atonda ni
6: singila mingi zapi mbimbili kozo kapa ti kuasinga mbai ti Beafrika ti yenga so ayeke lo ti ge e kokapa na ala gi kekereke na oko ngbonga so ti ba na ngu wala si masika koli alingbi titene afâ ganza nga aétape ni wala akapa ni ayeke so wa
8: à l'écoute de Radio Ndekeluka. Tout de suite, votre programme de nuit.

16h45, 15h15 et à 18h30. Ala yenge na ye na si kwasinga silenga na bikwa oko tisi na bikwa uku na ngonga umene na penze munga balu suna uku na ngonga utati pekosi biko mbite na penze ni balu oko na uku.